kengkang munyewa pasilarular kanawang tengu asinang gen baruah ngar kuang lalo baruah o taruna darangan tak

pula enang kok bura apa lo ketarubo belet nga labuang singkot mulut dabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo terengah lengok kenyara.

Pagdalatan, makitete niya di magkontagalan ng kasmulan, nag-gohan ka. Niya orang tumising, once ago, sa depo, para tubong, tingan matang, tadyang upang, naglumbang, alabang buwan. Puti ang masagi ang kaliyang, matari ang uti ang babi kapuang. Niya lupan, harap buwan, panyagawa niya wawan ang siya. Niya lay kita, ito kayo, guru, guray niya may, na depo, na den.